Amerika. E pe ona whaadia e Lando, ma i e tā uai le fausia e Amerika o le wafu i Penrin, ma le malai wa lele le siri ma le varusfu teo sanga tunu ai. Wa whaai ngō ai e le pāri mio le tukuki, Mark Brown, i e le wafu o se leina whaola mo le motu o pen e nua. Sa ia whaafte i ai, Amerika ma New Zealand whai ngā pāanga molona tunu, i le awe leo le whaamuamua i me olo oi loa e o lātu tangata. Lando, Brown, Mali min star vai fa foni sila ba vasa mane wen snipinas. La la tu fa yele for flang at fonu tanga le fono ta ja e pasfika o lo usuia e palau ile son an affi. Talo a wai wan ela vaina fa mo tuin le ne de poroni sila yele tu lang ole lumana yele ta mer sanga de polo fa lo tu fa le. Ile fir filia le or company investi tu moti o se a wala le iluma ma ile lo afi ma le lo forfitu. Sa mua mua tu li po tia ele tio riusila il fa mao nia ele tino le soka le tunu ile asuna rafin. Ia le alo ia leo na la tu lang longoina ile tau o fonga ma ia ana Malbury ma Ali Williams e fa vae e ina si ta amrisanga e fa atamo ina tu maotin. Ma seine eise iyo enga eu noa male noa noa tia ina fa aritu la fono male eu ngani mau aloha. E lalo leo iyo enga wa fa ta oto ina eise fa na unongwa mo si ta amrisanga e fa atamo ina tu maotin ma ili wafi marufu fitu. Se la sanga lea o se swinga atoa lea o le a yailo na fatpeina ma le fat mao popoina. I lalo lea fatinonga o taro sangaina o le kulupu investimenti tu maoti o le alato umia ina le leisane mo le ka amarisanga ma au ta alo. Ai o le neti polo ni sila o le alato fawa wina matafa yo yo pulenga i le fon fafoe fawaina e vava aia atoa le ta amarisanga. E se fawa matalanga sa fawa matuina le sonorafi. Sa whaadia ele malio le neti polo ni sila ima tau fasi silio ne ia e inga ma ua amata nei ngā luenga mo se maadia nga umi le vāo le whaalabru tonga ma company investi e iene māma angole le joni sila e nā le tonu lava vai aso sa wha māo popo e Melbourne ma Williams ia wha tu penga tala se ngai e amata e na wha ta mo e le tāma sanga. O le lita polo ma māo laulo a ni sila le temine Rand Fox wa ia au sia sana tau la inga tele le tau sanga nei. Ina wo fir filia lau ta polo fa wa malo por international team. E tau wa male awa Amerika mori ipo le prestenia le masina nei. O Fox a man maro le ta amrasanga lau lua le Open Championship i Royal Bevdale. Britannia ia iu le tu sanga nei. Ma tūlanga luas fulua noa ili ta amrasanga fa ai o le tu sanga le PGA Tour Championship and Talenta. Ile asunga fua le nei vai aso. Ma oko me tiau na molo na vano ili au fa wa malo. Le kaptenine Jeff Ogilvy o Australia. O isi ali olo awhia ili au fa'a wā mālo o Ziwu Kim, ma Tom Kim o Korea Sauke. Hideki Matsuyama o Japani, ma Min Wu Lee, ma Adam Scott o Australia. O le tamā chai tālo naka pilikia Ivana Lawijiki. O le IMC tālo ngai lua tutoe, o fāsa longa mā sanya lana awole Warriors a tamā tai, teruai sana pue fāsa tūra whanum. Sa fasa laina ia lau iti iti e mafu o mai sana pue fa ta mala ili afa le Dragons, Casey Breer. O se vai inga le manuia sa ia ino o fito ai ia lau iti iti male vai o lea a o ia kikina e sale polo. O lea fasa langa o mafu era fifili atu ia me tano ia fita linga. Ili na fore au fare o leo le Warriors e ta maatai mori ta alonga le sonai ma le Cronulla Sharks in Malarico Media Stadium i o Kilani. O Ivana, o le afafino le li long long wa sa mo mo mo ni sila ne ila la kapiliki ali la wit iti tala na le yaso anga le leile zilesi ma ye manu yelo waso. That's news in Samoan from Aotearoa for Radio New Zealand Pacifica. Show kindness and happy day.

0: ni spe ki ta fatotolo ko to filau fa manuia va aelu o ku kei fai e fatotolo ka polisi pe na ia ko hataha na tokoni i fai hia o ku fai e tau tapa e pare mia ko ia ofisi ki he kakai o e fonua ke nau loto moko moko pe hili ko ia no tuku mai o e ripoti fototu a komisiona ki he liriu fa konistu tone ko e ofisi o ha i he newspaper Fiji Times a rea a sitiveni rambuka o ne pehe fekauaki pe mo e fototu ko e a komisiona ki he con istituto ne opehe kofisi ko fonua ta e fokaristiane talo me ai mo e ui a kautaki ko ia fonua ke fei mo talaki kofisi ko fonua lotu karistiane kana bebe rambuka ko e ola o nga ue a komisiona o kui kai uhinga ia ko e tutu uni fokapure anga pe e toki wakai a e kabineti ia ki ngai fokututu ko e okune omai i e taim tatau fei ngā tfoke rambuka ia ki he kai ngā hintu u moslemi pe mo e shik ofisi mo ki nautolu ko e oktauhi e ngahi o tua ke he, ke whapapau iange he ikai uesia a e nau tau ata aina whakalotu. Whao si peko si poti, o ku poupoua e net polo nusi la ia ki he feinga haongo hoa ngā aue ko Anne Mowbray, pia mo Ali Williams, ke na whakalere a fi auhi whakalotu whanua koe a net polo ke tau kahau. Ko e tau mua ke whakatau tah, a e fi auhi a koe o e wafe uafitu, pia puke e he kulupu whapa a ngā ia a e laiseni ki he fi auhi mo e ngahi tiimi, pia no fobe a net polo nusi la ia ki he fatongia le vai pe koe governance. Na epehe e pule lahia o e net polo nusi la, Jenna Wooten, o ku kei lahi pe a ngahi mea ia ke fai ki mua pe tau tokia uatu ki he fe auhi o e tau kahau. A tau pe ongo ku koko mai maki tato le ako ni ko whamanata tu epe e tau polo kalama pie mentonga ka mata i he tolu e fiafi. O lere epe ki he maa a e aho o e pongpongi tu o pule lulu. Ko Filippo Motulalo, tu o fat.
1: Mālō le soifua.
2: Talo whalawa.
1: Talo hane.
2: From RNZ International, the voice of the Pacific.